Hey, are you ready for some music? Pero babay relax, nimbisa mo pagaelus. Ati ang siya ng may wakong, e kantika kumusa. Nakasuna ako ng mamiho, pero matascuchin lang de escuridad. This is the quiet storm.